Naraina! Akansha kagarma goi ikana chanjo buini tapanchi dinu parvanda. Ha, uncha bani ikana biva karma ko sattaya isab garira. Phalana dina phalana bara biva ko lagi chanjo bariyat yamun bani kar. Naraina!